0: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit. Ang oras sa FM Radio. Alas 5 impunto. Ang lupit.
3: Panginoong Hesukristo, lahat kami ay nananalangin para sa inyong proteksyon sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan. Naway bigyan mo kami ng tapat na pananampalatayang malalampasan natin ang mga pagsubok na ating hinaharap ngayon. Naway iligtas mo kaming lahat na naiipit sa sigalot ng mga bansa. Haplusin mo ng pagmamahal ang puso ng mga namumuno upang magkaroon ng kalinawan sa kanilang desisyon. Huwag po sanang madamay ang mga inosenteng tao na mapahamak sa gitna ng digmaan. Pagkalooban mo kami ng proteksyon. Nananawagan kami ng sama-samang panalangin na matapos na ang digmaan na ito para sa kapayapaan ng buong daigdig at hindi na madamay pa ang mga kalapit na bansa. Ipinagkakatiwala na namin sa inyong mapagmahal na puso at mapagpalang kamay aming Panginoon ang lahat sa kala ng Panginoong Hesukristo.
4: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-vibes, gikan sa General C.

0: FM Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes. Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
2: Babalikan!
1: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind!

0: dillo, Fer!
1: Good vibes.
2: FM Radio, Kavibes, ang lupet. Siyempre, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Talagang ibang tama ng kantang Please Don't Go. Isang paalala kung gaano kahirap kumapit, lalo na kapag ramdam mong unti-unti nang nawawala ang isang tao sa'yo. Siguro dahil sa kagagawan mo, dahil sa kapapabayan mo dun sa isang relasyon. And syempre, kahit anong gusto mong pigil, yung tipong gusto mong pigilan, gusto mong sabihin na wag muna, sandali pa, kahit alam mong baka huli na. Kasi kung minsan kahit gaano mo kamahal ang isang tao, may mga pagkakataon na hindi talaga sapat yung parang manatili sila. At dun syempre pumapasok yung sakit, yung tahimik lang, pero ramdam na ramdam mo. Ayan. Kaya yung mga ka-vice nating nasa isang relasyon, dapat galingan nyo na. Ayan. Pero lahat tayo siguro dumaan sa mga ganung moment, yung ayaw mong matapos pero wala kang choice kundi tanggapin, na kuminsan wala na talaga, na-fall out of love na yung tao sa'yo, o di naman kaya na-disappoint sa'yo. At sa bawat pakikinig mo sa kantang to, parang bumabalik lahat ng alaala. Yung lungkot at yung mga salitang hindi mo nasabi. Pero dito sa Vibe Rewind, mga ka-vibes, hindi lang basta tugtog ang hatid namin, kundi mga kwentong nakakabit sa bawat awitin, mga kantang naging soundtrack na ng buhay natin, lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig at ng mga paalam na hindi naging madali. Pwedeng hindi lang din na-apply sa pag-ibig din yan. Pwede rin sa mga friendship. Ayan, hindi naging hindi nag-work out yung pagiging magkaibigan ninyo, pagiging magbarkada ninyo. Kung ngayon may naisip ka, may namimiss ka, o may gusto kang balikan, samahan mo lang kami. Hayaan mong yung musika at mga kantang pinapatugtog namin na magsasabi ng hindi mo masabi. Pero hindi natin na...

0: Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, maraming salamat. And syempre kay Jessamy Aquitano, good morning ka Vibes. Happy Saturday morning. At tara, Vibe Rewind, kasama natin si Kuya Tote. Sabi niya, dapat present lahat, walang absent, lalo ni mga solid Kuya Tote members. Makinig at makisaya tayo kay DJ Kuya Tote. Maraming salamat, Jessamy. And blessed morning din sa iyo. Okay. And syempre, sa lahat ng mga ka-vibes natin, like I've said, pag may mga pagbati pa kayo, naku-open-open yung ating 92.3 FM Radio Manila official Facebook page, dahil napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila, sa 102.3 sa Bacolod, sa Baguio naman 102.3 Baguio at 97.5 Jensen. Alright, sa mga kabais natin, gawin natin masaya ang ating umaga ngayong May 2, 2026. Parang grabe na, ang bilis ng araw, ang bilis ng takbo ng araw. Kailan lang Labor Day kahapon, syempre, and holiday. Balik na naman tayo sa trabaho and parang ang bilis mga ka-vibes. Ang bilis. Pero syempre gawin nating worthwhile. Gawin nating makabuluhan ang ating weekend. So ano man ang ginagawa nyo ngayon? Bagong gising? Nagkakape man? O di naman kayo tulog na tulog pa? Enjoy pa rin natin syempre ang programang Vibe Rewind. Kasama rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang lapit, ang ating oras 9:22 or 5:22.
1: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan, babalikan. Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Vibe Rewind. Vibe Rewind.
2: Busog na busog ka! Ang lupet!
1: Sabado, miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Ka-Vibes!
2: Ang lupit!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga kabibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio!
1: Good vibes!
0: Ang lupet!

0: ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
2: Kavay!
1: Ang lupet!

0: Lo Pet.
1: Good vibes.
2: Tani 2.3 FM Radio, Kavibes ang Lupit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ramdam na ramdam mo, no? Grabe, parang bawat linya may hinuhugot sa puso. It must have been love, sabi nga nila. Isang kwento ng pag-ibig na totoo naman dati, pero dumaan na lang. Kaya nga sinasabi, it must have been love. Yung tipong mahal na mahal mo noon, pero sa huli, kailangan mo nilang tanggapin na tapos na. Bakit kaya ganun? Yung natatawan na, alam mo yun, na napiplay natin kung saan tayo magsasalita para mabigyan naman natin ng opportunity at chance na maibigay ano ba yung song meaning, di ba? Pero ang sakit talaga noon, no? Kahit alam mo yun, hindi dahil wala nang pagmamahal, kundi dahil minsan kahit meron pa, hindi na lang talaga pwede. Na-try niyo yung ganong scenario wherein nagmahal ka, pero dumating yung point na hindi na talaga pwede. May mga love story talaga hanggang alaala na lang, yung it must have been love, sabi nga nila, kasi hindi na siya ngayon. Grabe. Anyways, mga kabais, kaya kung may naalala ka habang pinapakinggan mo yung kanta kanina, okay lang yan. Parte yan ng journey natin. Minsan, kailangan nating masaktan para mas maintindihan kung ano yung talaga yung tunay na pagmamahal. Pero tandaan mo, hindi dahil natapos na ibig sabihin wala nang darating. Baka next time hindi na it must have been love, kundi it is love! For sure, mga ka-vibes. Kaya stay lang kayo dyan. Stay put, mga ka-vibes. Sit back and relax, sabi nga nila. And this is your Saturday morning feels dito lang sa Vibe Rewind program natin. Kasama pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Marami pa tayong awitin, mga 70s and 80s, mga timeless hits na talaga namang tatama at didiretso sa inyong mga puso. At syempre dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang Lupit. Ang ating oras, 5:50.
3: Galit na galit ka na naman! Ang Lupit!
4: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: Ka-Vibes!
0: Ang lupit!

0: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 impunto. Ang lupit!
3: Ang init!
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
5: Sa mga ka-vibes atong Dabawino ug Dabawena sa Davao City ug sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jaiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: Carioca Vibes on the Bed!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes! Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind!

0: Lindo Pet!
1: Vibes
2: 92.3 FM Radio Ka-Vibes ang lupit. Grabe, tumatago sa puso yung kanta, no? Missing You from Jan. Alam mo, ang lalim ng kantang yan. Kasi minsan kahit anong pilit natin kumbinsihin yung sarili natin na okay na tayo, nakamove on na tayo eh. Pero may parati pa rin sa puso natin na umaasa at saka umaalala. Alam niyo, paulit-ulit niyang sinasabi, I ain't missing you at all. Sabi niya, I ain't. Parang sinasabi niya na, hindi naman kita namimiss eh. Pero habang pinapakinggan mo, ramdam mo na kabaligtaran pala yung nararamdaman niya. Kabaligtaran pala yung totoo. Minsan kasi, kapag sobra nating namimiss yung isang tao, mas madali pang magpanggap na wala na lang. Mas madaling sabihin natin na wala namang epekto kaysa aminin na hanggang ngayon, nandun pa rin yung pagka-miss mo sa isang tao. Lalo-lalo na kapag hindi naging okay yung pag-part ways ninyo. So, masakit. Pero, yung meaning talaga ng kanta talagang ganyan. Yung pagtatago ng totoong nararamdaman. Yung kunwaring okay ka na, pero sa bawat tahimik na sandali, pag mag-isa mo na, bumabalik lahat yung mga alaala. At kung may naalala ka man habang pinapakinggan mo yung kanta kanina, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi naman masama yung maalala mo eh. Ibig sabihin lang, minsan may mga taong dumaan sa buhay natin na nag-iwan talaga ng marka. Pero tandaan mo, ang pag-aalala ay hindi ibig sabihin na babalik ka na sa kanya. O di naman kanya, minsan parte na lang siya ng ano mo yun, yung paghilom ng puso mo. Tama ka mga ka-vibes. Yung mga, may mga, alam mo yun, may pinagdaanan talaga. Kung minsan hindi nagkaroon ng closure. And yun, mahirap talaga yun. Kasi syempre, you get to think about it every single time. Pero yun nga, sabi natin, part of healing. Part ng paghilom. Saturday morning mga ka-vibes. Kaya chill lang tayo para sa programang Vibe Rewind. Samahan niyo ako hanggang alas 9 mamaya. Marami pa tayo mga timeless hits mula naman sa 70s and 80s na mga kantang siguradong magpapaalala ng mga sandaling hindi basta nakakalimutan. Kaya mga ka-vibes, magbabalik tayo dito lang sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang lupit ang ating oras, 6:20.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
4: Next, bagong ribbon na ang lupet!

0: in the bag.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavais ang Lupet. At syempre, ako pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At nagpapasaya ng inyong napakagandang Saturday morning dito lang sa 92.3 FM Radio, Manila. And syempre kanina, Rhythm of the Night. Alam nyo, parang mapapasayaw ka talaga. Ibang klaseng energy yung dala ng kanta. And from the first beat hanggang dulo, parang sinasabi niya sa'yo na kalimutan mo muna yung mga problema, bitawan ng stress at sumabay ka lang sa saya ng musika. At syempre yan ang maganda. At yung tunay na meaning ng kanta, embracing the moment, sabi nga nila. Yung tipong kahit saglit lang, hahayaan mong ang sarili mo nang maging free. Ayan, and sumayaw, ngumiti at mag-enjoy sa kung ano meron ka ngayon. Kung minsan, hindi natin kailangan ng malalim na dahilan para sumaya. Kasi yung mga iba parang ang dami pang mga ano eh, cheche-bureche, ang dami pang mga rituals para maging sumaya. Para maging sumaya, para maging masaya. Ayan, yung iba kailangan nila ng pera. Pero hindi naman laging ganyan eh, di ba? Yung alam mong merong musika, okay na. Pero siyempre, kailangan pa rin natin ng pera. Sabay ganun. Anyways, like I've said, ayan natin yung sarili natin maging free, sumayaw, gumiti, at mag-enjoy sa kung ano meron ka ngayon. Ano man yung ginagawa mo ngayon, nasa biyahe ka man, kung feel mong sumayaw ka. And or pag nasa bahay naman, gumagawa ng mga household chores. Di ba usually kapag ganitong Sabado or Linggo, kasi most of the time, weekends tayo nakakagawa ng mga household chores, mga gawain bahay, dahil sobrang busy natin sa weekdays dahil sa trabaho or pwede yung mga nag-aaral, di ba? Kaya yung mga kabais natin dyan, enjoy ninyo kung ano man yung ginagawa ninyo. Yep! And also, kung napakiti ka o napaindak habang tumutugtog tayo ng mga kantang gustong-gusto nyo, naging parte na ng buhay ninyo, naku, isa lang masasabi ko, good! Good job! Ibig sabihin na feel mo ang rhythm of the night. Ayan. Or rhythm of the day pala. Maga na. Dito lang mga kapay sa Vibe Rewind. Siyempre, tuloy-tuloy ang good vibes at mga kantang nagpapasaya sa puso. Stay tuned lang dahil mas marami pa tayong music na siguradong magpapagaan ng araw mo ngayong Sabado. Ulitin natin ang ating programa ay Vibe Rewind. Siyempre, lagi nating pinapatugtog ang mga timeless hits mula naman sa 70s and 80s. Bakit timeless? Kasi nga kahit anong henerasyon man yan, kahit anong dekada man yan, talagang magiging relevant pa rin. Dahil ganyan kagaganda yung mga songs na pinapatugtog natin. Nakaka-inspire ika nga. So pag halimbawa ikaw yung may problema, ikaw yung may mga dinadala-dala ngayong Sabado, eh talagang mapapaindak ka. Ayan. Hayaan nyo si Kuya Totoy muna yung magbigay ng saya. Ayan, adiw at saya sa inyo. Dahil sabi nga nila, kapag lagi mong pasan-pasan yung mundo, naku, wala mangyayari sa'yo. Kailangan eh, good vibes na malupit lang. Diba? And also yung mga ka-vice natin, napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. And syempre sa mga probinsya, katuloy po ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio, at 97.5 dyan sana. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre mamay magbabalik tayo. Dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang Lupet, ang ating oras, 7:45.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
4: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
5: Babalikan!
4: Para sa good vibes na Sabado.